0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Murungu sakwanaka mahiku makumeli na raru wa mweri wa netha na raru ya kai kontopili makumeli na thano na moha. Nihiku na opachera na esemana yela ya nesese. Amweri wanethano nararu ea katanera imalaka. Hiela kato vakiku vakani wi ea keneela. Nari thamweri ya niyolato uere malela. Nera nechelaka yuratano sa wosi salu ni mitalasa ya makumili. Elukuluku nera hwae ni ura melatia na ni uria ne mia hasayo. Lelo mkavi hero ahu onrua mwe provinsia ya Wampula. Na wiri na tia na wona wi. Aiki na moha mohani atia na pochu.

0: Rahimia ha sava poma wa chua po o Zambezi hotel.
1: Oh, Zambezi hotel ni acho tana ya madistrict ni ate ya ka one malokalita ya timimo Zambezi hotel ni yola. Ah, e province ya hotel.
0: Mase sina repeliwa miha seha.
1: Sina repeliwa.
0: Mure mwento tia na nena lili hasuru pana we ha hosheke atiana twa a panelo husera panela olapa nyo ana hoshiwa pahi wa yela chomunrepelanyo atiana pahi alopona han hoshiwa manche kone mo
1: oi alopona thana hoshiwa akana thatiana na hosha alopona tho echila tia chu thene alopona na tiana ni hatho e hoshiwa gato
0: monarepela miha seiho
1: ni narepela miha seiho
0: ke nlo tsoro hi ntona we oraji ne kila paka moradi umumu ka ha hula waya alopa na ntere tampunye waya mahene wa riola no pwede la hu ohoshiwa ne makacha mi hanruha atheli vate ya wanaka anyway want to atiana tanta nyasa mahayola ntwana wa tiana na dapa wiku serera ana wiwelela akaiya ya anro mala baba ba na ne manera eno wara makala la ngwara ya mlopa na i omulele ma muthiana we maraka elo wanra we khalle pha mana o vireno na ngo hujukula na ro ya no
1: wa ri wa khalle into yo ari chuha ha khalle ine ah ma senere enere tiana ma iko ala kino u fera u to aro kunu samburi mai na verdad ha niwe lila ha niwe lanchuno paka ele anchuna ya ele na we ili ha murima tia yon tentanyanto nehi yo vate makacha miho avate
0: mone merera we alopona ala rasa wa khala no
1: kinne merere kinne merere
0: ahe vananto nyuano mirukutana ma chunanyo ba hanto kumthia na awe tere monna ba havo nata we atia na kina wanna tanyamu kicho mabate
1: Miro kumia anu kuchuna kwa waha ati ana kina kusinto kumia anu. Kachuna winari ni ufende, nari nriva mtekone nrea huvo maiz. Ni hichuwelewe hii anu na ati ana, ni hichuwelewe hii anu tenki nari shpeitara lopana. Ye la kanlaya ta nchuna ya mchua ya we mchua are shpeitara mchua here nito we anu hii wa mlopana. Miku ufera mi hiyo na kinya ikorua mi evita kakintara tarime kaka nita we ohikilele. Ni here kenu hii ya na ati anai. Tiana ya ni hakalechu yo sowara iropa ikuinyo na wara ho tenki nona miano wava kam tiana kirim tilwa kirifati kinona iti putani ya ekuwoki ya kuwara wi ikumele no vati
0: nyo mahayo la ohoshiwa ona kala pahi omaniwa ohoshiwa maiche kono na hiwa la violencia domestica omaniwa pahi wachu mabaten
1: ho yeka humaniwa ohoshiwa wacha Wacha manera.
0: Makalelo.
1: Makalelo. Okalo hojua uimuruwa niwa. Okalo hojua umaniwa. Okala hojua to uwe anoto. Naru huchunaka uwe okoneni mlopa nole. Majitengo okoneno puruki mlopa nole onna chuna. Eore neele. Uwe to hojua puruki uwe anohonera no ni evontada. Echuri mpareliwa uwe. Intao hojua uwacha manera. Hayeno maniwaru.
0: No, locha ni nto okinawo makacha mhiyana na kumelela maiche kona chungu ushiwa oriwi kuserera watira nto kona locha nito okinawo alopa na hinemeria we mtana vama mtia na to okala mhusera so okala ichiki na intanya maha mawa wa maiche kona ni hiloncha
1: Nari kino kino na i no locha tonto sote.
0: E hache he ya baba.
1: Kamu chua nante hache he toyote pasika ya to terento nehento yo pache reyo. E hache tena volo hawa baba.
0: Tona we alopo na ya we hache kule la o raji wa mbradi ya locha iwa. Atia na mulopo na hakanile mweja aya anche kula na sinta mwenawe. Ako kaka we unampanya Eya no.
1: E manke ye yimpe.
0: Ani.
1: Ani nkolo mwemi wini.
0: Mwendo na ho. Mucho api haka aywa. Mucho harakono. Pulu. Tia watoko. Mucho bukida. Tise nente pao. No vile na wala monya huweda.

0: Nera no aquela ca alicho vacan vacan. O calo pinye, moni moni bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, bon dia, okumi.
1: Vakani kahima nanusha.
0: Vakani, vakani, napia walukuluku yela.
1: Mumpia omsanko ma omunkusi. Ya, mundota nana mutipo.
0: Ana mutipo.
1: Juwa umano mpanya. Nzina no kuzirijua, ana mutipo.
0: Ana mutipo.
1: Hey.
0: Acho munkusi wachu olelo movinga opama ho.
1: Basi bakamba kamba boti yeo amkwaka yao enkwadilo kangwe wiri ya kihui
0: wala
1: neno nina tepa onto na mwanene nari ni hikuna naka kini ho kiwiwa kansi pore ikuruzene kina mkona mwati nkela maana nusha
0: wala nyonto acho muna rami aninka ikoroa.
1: Oye,
0: ovolo wa sasa, ovolo wa ili. Oh, ni wala, ana vampia, vampia, vampia. Uluko mwe na mtipo.
1: Ivano, niko ni wiwa kanso, data tivinso.
0: Ala, ajun nakala ni ntiti, nala wihai.
1: Hindi ni ntiti higo.
0: Ama ntiti.
1: Ana antinte empreparare oyaka ngeko keresha.
0: Omalese wese mana chumoviri hapa manari ni makata meho yao.
1: Masi noviri sasana.
0: Hospitali wana chumohacha mela oho.
1: Ni hone kura kama kakata yao.
0: Ulu? Ulu?
1: Bano
0: asuela we kumi hanlo chechu waninka chun halo kumbi hafu nino nila.
1: Ya, na kene na mkiike na nyakuwaruni Muhammad kene.
0: Hulu. Wala, kama hachu muna ure makaka yao muna bahiwanyo.
1: Kama.
0: Ika vire ni mwaha walelo?
1: Basi, mwaha walelo, wahu wana mwaleva na kinki iwa nke ni makono waka yao. Ehe, iwa efilema.

mwela ka mwa haunto ni nchino upwele hani wii olelo na chekulampuwa wa hepapelu nari televizor. Kala ibaba hiarulu televizor yo. Suwela wii achua ni esinema. Wona wii enoni haitoni sa achu. Nari chui moha moha. Hepapelu. Achua kina ni efolia. Akina ni ewaraka. Akina ni ekarta.

0: We, one rang wo machoni wo.
1: Eh, mokelevele le mano edu. Ka kwela wone chule ni nkela matapa ni mu. You can le mwani.
0: Mkino lela. Awa, vinyo, kihakumbe.
2: Eh, tehe ni yom nerang na edu. Waka wo miravo. Kole lihe kina hela akamu yoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai. Makale lo awapea ni soja sapama. Inamu usihani wa.
1: Ee kohota malani muna. Tui amara karupala. Na veto akalano anamani owani. Bakinoku, kana kula wika avaka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kohiwa winyuano, muna pia so siva sapama. Na vechumuna helanyumo, hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na soja so siva sivasha. Kinapea iyo pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala se iyo hayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri kumi, na vetomosi otena kala muja.
1: Na veto wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai, achu otena pano ya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe para temoha, ekwe matapa ayopa sawuma, nimbahe miravola aje. Waje remo, akusetu hava hama arie na mohana anawe.
3: Mureli hopa sawuma nari ikiti, ipiriti, itaparpa samanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureje leni, osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.
4: My
3: sabo,
4: my vida. My sabo, my vida.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Chirene neche chavakani I province ikina mpua wa mtipo sa radi Mosambiki ya misore province ya Vazampesi. Yavana no hala wavahani machipo. Anahala uli havakani mwila hum. Nere mune pahu wona wi. Olenu nihiku norela, nihiku noreli hiwa ho, nihiku thona wela, nihiku nera athundu na necha nafaka mao, na nihafe mao nihiku nla. Nihiku na muluku, nihiku na yesu, nihiku nera huni yeo wina veke nikuru muelo, wana wi semana ti semana nina cheka, nina kusato achu akina moha moha, wi ena cheka, Ole lonto ni hiku ntanliwe wii otene na ya wawii na fafe murechele. Awa mchu ahikala no murechele mpawe na rito elapawe heni ekale ni murechele. Mwayale toa pinye ni hiku no lelo akumene thano kwasa kwasa. Achumake lo.

0: wo kuchunane eno hia masu apama o urera o charia enna pella wibonella manchokone wo wi achu ekale ne makallo nari a wibonanella
1: kale le segredu a wibonana vanchokon dovi
2: segredu
3: segredu a wibonana vanchokon tuni kalatin mari maraka nkaron nalima and rero ilika komo lwaba la mamna kai lwaba le kan chapir
2: okay
3: nkala ba mwiri maya kan chapir ba ba sapa pa ba su sapir ayo sapir kama kana malapa nare
2: okay
3: ah so ni wala la la wala o macha ya fanye korwa mamma kwaya mamma anda ba singu konto warga korwa tila
2: wiwanana si
3: wiwanana ilo mm
2: o kala ba choko ni wiwanana
3: wiwanana kama kami ke nikala America tu ya ke nikala kala kitumie chio wacha pa yofanya mimi bora kija ka kitumie haka tila
2: ah si chu ikora nyuano no hope kanya ni mwevelvel mutumi haka makia u mararasa ikora si ha mutumi hanyo munavel laye
3: ni ke nimpia ke yake koro fanya katila porque ni aponya ni

0: siwerenle achu nari italesa achu odelo na chekula nana Laura tepoma yope bani emakenle epoma yomukubela e provincia ya Zambezia meva kini chuna mil karda conceição buluko emerero mpaka nhikuniki nako ninrwawo
1: ethalaka
0: mahuriana ethale ya vasumanani oradi musambiki vazambezi
2: radi musambiki zambezi
3: Nera nechala kai wara thana pili sa wasisul ni mithal sa makhuma raru ni kina kwa raru wa sukwa ni sa toraj ni 33 minuto. Jona rao in thamwene ambalua. Aiwe loi, e loi.

0: kano mwana kote po wa lamela
1: hu o hape a kaita brutanari a hapa mwana ku han wa lamela na vetokwe o phanya
0: ita brutani hapa mpwana na msiveliwai
1: ana msiveliwai moya soga sokwe wape ya so sivasha na vetotisa kuru kina mohusia wape ya
0: ahe sara kina mwereria
1: o kiroro mele moya ana mwasivela
0: iya olelo ka penye mathapa a ita brutani hapa a mwanako
2: Alima.
0: Ntia.
2: Yoja ela o tepa o siva o reedi hiwe.
0: Oho tamalani.
2: O kicha nede kolia mahiku o tene vate vava.
0: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihi ano, mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale o jomure cheleni. O siva siva sha, o kalao ni o chunashi.
4: Bye sir.

nina vosa kumato otheneale aikume e akokeresha wala achu murungu ola mukirati pahe murimo oma pahe ni kunto no pachera na semana ela ya necessary amwiri wonetonararo

0: Chirene semana enera emanle ekina enera epachera kenrera wera ni kunen la tho wire hera wi esemanwe yon rawo ni hielele apana na hiale na panka hu ntataka ne rakai chusa ni chuan le wi nomor lam te kon na rawo mute ko thonna ni herra nari tho ni chuan le mute ko yolo nari tho ni chuan le mute ko hu yowo anami ravotu o skola
1: ifene ke chanele Muki bahe mute ko muki na kula ngi wera.
0: Enrera wera mamai avate, mari mai avate, enrera wera lukuluku ya elata machikelo one eye. Nupuela ka wimuru keresha. Ochapa ikuosa mwana, wi ahiyo shkola, awenri ikuosa osusara. Enyoka lechu ya uli hamuru. Wakirati wa wimu chu ava emiruko. Nkala nomor la nere murun kusiyola. Yola ti Salvador. Titi kicha nene.

Timize pano tipaniseto kutoma nao makani atu nkati mwenu studio Radio Msambiki mbetulonga tambwe ya piaka maku masera na pinai klimani mbada manakali kupaswa chizo ni ngazinda tinati TV pizinch pakati pa makani atu nsiku ya lero na nchetu ndi kubulukira makamaka pa makana niwa panafunifu kufa pizinch.

0: Anari kamatanki ma kontentore ayo pere kamu nyavwa uli shuri arsate ya vanja. Anangu sabu mara kontentore asara nkabe kwa tuwa bonu. Entawe vipsa sasa maningi vuta matenda no seki nchisamu.
1: Apo nkuveka kuti pakona kwano unyai uri kuchepera nkati maunonzinda pakhundi ya ana nkati maunonzinda pontho na khundi ya akadamu anasogolera unonzinda kuzitongereka pakati pakuola nyamvu makamaka mbuto zile zinatayiwa dodi
0: si bevuri atitonsende porque makamaka ifine na antu maka I'm pisom asate nyambala kuntu ngabe tuweza kuti whatever lishba kwata nyamvau kati pa content wa radio ngabe kuchiri bonde kuti I know tunga kuti basa pude kwata lishu bonde mbuti sini kapifika mbonde dai sasanga Pisa bina ngomu kutinkabi fika makara na gana kwa tabili shutaye. Sasa ngomu kushpitali ya nyumba ya okonzi ya Mika Juni. Nyumba ilikampu muna kwa parubora. Ndi muna taundilishu matuwe rana. Ndi madishika tabi. Duzi na shpitali, lishu duzi bundu. Kare ya munisipi ni anyoto ngomu fika wakura. Tarasa futa mani kwa makalirino.
1: Kuveka kuti pali anthu anango alikulipa msonkho penutasha
0: si.
1: Mbwenye mietokale ya konseli municipal nkhabe kufika mphimba zenezi tuwera kwenda kaola nyamvu ine
0: nkhabe fika ora kafika anthu sala kupangali msonkho kupangali para eno senemento lixo mas makaru ine matokala na municipal nkhabe fika ku time kuti zezo Pili nungani kamputu ya sondu kumulikai bozi, mputu zizi ni maningi. Manga kushpitali Mika Juni. Kwenye chini magwana matuwe rana duze na kushpitali. Pili yoro kakaritempa mazi ndi basa maningi nyamfu maningi. Nkampu, kushpitali, sakta hapa njira mwini. Kambi fika wako watadishura. Si, ndiye problema hini.
1: Mkona tani makamaka pakati pa miseu. Nkati mauno nzinda pakulingana kuti kilimane pisa pinango maze nga chitachodo sakala pure pure anango baba podi kalabia kusipiri zadu tani sifuna kutua mwanangu wajufunye makara sawo ukwa nisi kuambuka ningo kuambuka nkulo maze nga chitachodo mkonata ni siku zinu pakulingana kuti kilimane kal na chinchino mise ukundi ya mise mkonata ni
0: Bom, Messi o Kirmani, bom, mas para mim isso é muito bem Messi verdade. Mango nunca vumba, não sei de onde foi uma carçao, foi uma carçao, tenho que mais gente para parar, mata o alamazi, maning, anjo outro engordo, sei só que Nasasanya, kabi. Netu teoga ni mata kama pisa bizini kafambika ya mamu kavumbo. Sina problema njira, mise chisa umu nyato maningi. Atembudu zina wako tukundu kushpitali, kutu ambulansi kabi fika wako. Chisa mjumu jawafunzisi mashkola, ana nyato maningi. Shkola mikashuna, kabi fika wako munga kavumbo. Mshukuru mazini maningi kafike kare. Njira. Pino. Changu ya nji. Kabi sasa njira. Pino menu tukira kwenye mataka. Ntulie ni kabi basi. Kama vuta maningi njira. Hina sasa nye bondu kuti. Chaka jiboze ya chiuze makumbika bondu. Munda kabi njira za nidi mbu. Sidadi mazinda kilimani munu kabi. Chinchiri kwenye kwa sicha sema mapo ntumitu mira tumagwandika. Sidadi na kwa

0: njira zathu mise wathu majenje mkati mwa uno mzinda ndiye tani makamaka
1: bo ya mkati mwa centra cidade bairro tme mazenje alipo ini saka kuti anye utonge adwara adwara o aqui considerar mais em Germania que cidade principalmente em Catimbo no Manzinda cidade Marua ngabe programa kuti asasanye kuti kana njira ngabe
0: kana ninga kupatana mulomo pangono mbuya dimingo tirikuona kuti omenywa ntokoza lomulipo Alo mulipo?
2: Ndilipo.
0: Zina mukulongera kupi nkoma zina?
2: Ine mbalongera kuno kukatale, nishiruti mopea, ndine makako vejo ni wakatale.
0: Makako vejo, tirikulonga tangu ya piaka mako maseri na pinai kilimani mbada malakali kupaswa chizo ni nganzinde. Mbaji mafala kafuni mkusia mamuna nkulu?
2: Chafunasea kisa, ikali tepone nipi na komera pondo, pike sidani nga kwa tao. Ina ikulu jabo.
0: Ndi basi?
2: Jilangu, natuwezele kiza ziko ingakula jabo. Pike, ito nasele na kupila sirati ya Kilimani.
0: Andi takuta mbuya makako vejo bulkira mbalu machitritu ya mopea.
2: Akona, leofulani tiye mnyukule pangono.
0: Nkhabe sinzizi wa mwenyikiru nkhabe ndi nzizi makamaka ukulonga tangwe ya makani ya tuanjitefe munu muradio
2: Tabe fai na piwa
0: Nakuta Mamuna mkulu mkalonga tangwe makamaka ya Mise uishi na kumanika nkati munu nzinda mwalonga kuti majenje ande alimu pikatatema ninji makamaka
1: Kalatema kuti Munisipio, anio tungana yunere, barakana programa.
0: Tukona kuti, wamenyo ntokoz, alo mulipo?
3: Alo, alo, bondia, alo, bondia.
0: Machibesa didi, zina mkulungira kupi?
3: Mkulunga kuno Murumbala, Murumbala, kuno Murumbala.
0: Murumbala, zina di mwani?
3: Zinanga ndine Lorenzo Vasco Leão do Leão.
0: Mbuya Lorenzo Vasco Leão do Leão burkira kumurumbala. Tirikulonga tangwe ya piaka makumaseri na pinai kilimani mbada malakali kupaswa chizo ni nganzinda. Kodi njipi fale kafune mkusia panzeru za kufuna makamaka basi kulunga misa nzinda uno kustongreka waino mprovincia Zambezia.
3: Inde mbuya andu kutokoza maningi tangu kuti ja Kilimani wakula tepa. Tikusimba na damage mabasa didi nkonga kuti mabasa na chitema yao. Mba didi maji pano so dikulira kuno Murumbala nseu kuno uda tasanyike zai. Tukusimba mbo giveno kuti asasanyembo nseu. Brigado, basi adidi.
0: Takuto mamuna mkulu.
3: Brigado, pae, brigado, pae.
0: And, trikuenda ife pangunu pangunu, nao makini ya tunkati mwenu studio ya Radio Mosambiki, 8791-1265-7, ndi ntokozi pera kuti mkwanisi makamaka tu kusia mafalanu pakulonga tangu ya unu nzinda wa kuzitongereka Kilimani na njitu ndi nzindo kulu wa inu provinsi ya Zambezi ya mbiri ya Zambezi kubukira panu pa nzinda wa kuzitongereka wa Kilimani. Trakona kutomenyo ntokozi, alo mlipo?
4: Hello.
0: Machibesa didi mamuna mkulu, zina mkulungira kopi? Kwa ntokozi, wagwa ntokozi, kubiri ya chepa, ande. Kaguleni mamuna mkulu. Trikulu wanga maka tamwe ya

0: Ombo ya koti iyo kamwe unazama musika telezera gona panjira mbane no wa sipepo jensa mira no ana gona pansa na tundira makasao nda parece nalonga kuti muziko parte nem não é muito aconselhável. Então, ana imba mbatikana tinalonga kuti safuneka kuti aziwe kuimba sikutikana kuimba ndi sentimento kuimba kupasa nzako maganizo ale kuti iye ate panapanango azinja saimba nyimbo za umphawi umphawi umphawi ndilindeka ine pano ndaferwa ine. Então, às vezes nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo zakuikhala mumphawi nkhabe mbwenye kwache safunika imbambo nyimbo zinango zakukonsolar umphawi porque munthu alipo sapezeka alipanyatwa akufuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti xa munthu anayimboshi umphawi aje na wanga sasawa soke xa achitatepa pa umphawi abuka. Então, é por isso também música safunika maninga kale na ideias nezi za ku livrar za ku za ku za ku za ku za ku za ku za ku kalambo ninga kuti tipo consolare mbo anthu kuti angaivesera nyimbo longo tepa ini banu já ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwepianga ndikafuna ndikatikane já natikana vinkhabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo.
1: And Pepu G tipange kodi ndi dungu wanji makamake na kwanisa kuimba Pepu G na njitu adzinja safuna kudziwa kodi mtundu wa nyimbo ngwanji.
0: Ritmo sembene inda tuma imba maningi reggae da tuma imba reggae kuma da tuma ndo mona ndalonga pakutoma nikatuma imba Malawi Malawi ungafika makosi makosi na reggae mbwenye reggae jazz kalamu vyani nga kuti ndi parti ya ngambo da sabukene tetembo da bukene jambi da sabuera aliás Malawi pra Mozambique jani janda za segurare kwasa kwasa ate alero pano nsakhani kuminyambo kwasa kwasa mpoku reggae kwasa kwasa mpoku reggae ritmo inasigiri mtinchino manenge ndi kwasa kwasa na reggae.
1: Takwenda pangʼono nawo makhadaya tonseku ya laro na ncheso Xupepu G mwana tsamira abulukira mprovinsia Tete ku distrito ya Mutarara ku posto administrativo ya Inyangoma. Kodi mwadungunya pangʼono kuti imwe msalipa mukhene kodi mwatumakale kufezera duzi ya nyapyawo penu kufezera duzi kulitongi twira kuphemba chiphetso.
0: Azinji ma associação mazinji ali kutentar mbwenye kulonga kuti kufikirambo anangombo kwa vunza mutipezeni nkabe natangwa kuti munhu kakhala uli pachisa nkhala upachisa ungakhamba ugulisa nyama zako andaw nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma agora sasakhala kuti nyama zingabwera zinango puri khape azo mphende zikulu sasithasika pyako papa panzoyi nathangwa kuti anthu ale asandakagula kunsika mbasiya nyama za vizinyu mbazivunguma andaw kulonga kuti inembo kufikirambo munthumbo kwa vunzambi kuti wa tepa nkhabe nathangwa kuti nyama iwo akuziona anazipa nyama kuziona makuzizengeza porque anemba nyimbo kuzengeza nyama zache agora mvunze mbuja nyama zako ziritani agora iyo nyama ngakhonda kuzivunza ngakhonda kuzushu so namba kuti anthu mbu nyama kuzifuna raye por isso sachimwanambo fikiramba nangu anangu avunzamba na nyama zanga basi na nyama zanga natambo kuti nyama iyo kuzigulisa pamwinji safunikambo mwayo khanene bonamo pazona pano pana munthu na nyama safunika tinchemeri panango asagulisa ora zanji kuti tiparane naye kuti tikonde kwenda pantu konsika agora angakhala kuti mbaenda konsika kubanda mbazona pana nyama nta yombo munthumbu xa zimwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndina nyama pontho prosimu nganivunza kuti wafikirambo boma wafikirambo anangombo anyama kubirimbu kuti akupeze ndazi kwafikira nkhabe nathangwa kuti tinalongarani tinalonga kuti tiri nziko.

0: fala kumalisa kuna Allen tiportana panzizi ningana uno bulikira mphimba zakusiyana siyana makamaka ali anabvisira nyimbo zako ali anakumirwa na nyimbo zako mbanyu mafala kumalisa nafuna kusiya pepuji
1: mafala kumalisa kupereka takhuta cakutoma sempre kuna imwe murati cimera mbitifika muno mu studio ya radio kuprekambo takhuta kunana zinji anativesera mbo nkumbala kusiyana-siyana mbandilonga kuti ife pano dakhalefe mamuziko kuna mamuziko mbo anangombo ale mbuto kusiyana-siyana muziko akhala ninga kuti ndi edukadori akhala ninga profesori akhala ninga kuti ndi munthu mbodzi wakupataniza nzeru pachisa ndao mafala kumalisa ndinaperekambo kuna mamuziko anango anakhala na nzimu wakuti angapita mu studio mbakhala wakutikana mbakhala tikanizana na munthu nzache mbayimba nyimbo zakutikana za xikandalo zakutikana skana zakutikana pale zakutikana pai nkhalamba ndao napidirimbo kuti anewa anayimba nyimbo zinezi achisa akuvesera achiti ninga kuti iwo anewa simakantore nkhabe porque kantore asayimba nyimbo yakulangiza ntao fala kumalisa napidiri ku para mamuziko nsenene ananyerezera nyimbo yakutikana aziwiretu tumira lero kuti nyimbo nyakuimba nkhabitikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wakuphataniza nzeru pachisa
0: mba mwinkiro unaenda kunani pepuji
1: mwinkiro wakutoma ndinapereka kuna kazanga napereka kuna famili yanga nsenene nakhala mba ndikoya na xamwali anga mbo azinji na anangombo anakhala mbo mba ndipezapeza mabasa anga kuimba ndina amigo produtor novela tambe mbwakumwe kumurumba loko asakhala mba ndipezambo zveze na mabasa agravação ntao mwinkiro wanga unaenda kuna azinji anewa muito obrigado
0: takhuta pepuji mwana tsomira naipyo ifembo tafika kumapeto nawo makani athu nsiku ya lero anciye sambaso lero tikadatambira nciye soshughulikira makamaka ku posto administrativo ya Inyangoma mu distrito ya Mutarara mprovinsia ya Tete ndi pepuji mwana tsamira achesa pakati nakati pa dziko ino apo adakumanya makani enewa nsiku ya lero ufala ikhali yangeni ni pano Antonio Domingos kumichine nikaphezwa na nzanga Jasmil Tuner Resto, kunai monsenete chite taenda salani.

0: Ninga mikale lo dhawona mikale lo dhineda matanga vachuwabo. Nikuru na anama libadho upadua aradhi Musambiki. Ali wa mutegoni wape mbeli makamaka apa vata beli wa matanga a chuwabo. Mbwe ni wa mutegoni apa ni wafanya anama wani otia na tiana adhile otaba maadha kesi dho tathane dhinta bela chuwabo vatonyi wani wila ekale. Sidati. Ni waona otia na tiana ninga anama kosa mpindu, anama wani ambudu wa miruda dhotia na tiana na mpindu dhawa, yawi apure maski achuwa bubalivi matangani, aona wi bumburo wa makamaka ufanyela ukosa vumpindu vina, oku bagataba. Waromadi wanama wani ondano na makura, oromelo jamakani na iyo, odu makamaka odhele na matagu, yawi la matanga ba matanga, kantu wavo matagu, enofanyela otakuna matagu ninge zindi elo ya mulima ombudu wecha province jino ya Zambezia, makamaka vachuwabo vanlimi wecha mbuga, dhipa didhoti yana tiana ninga omuselo, umpuruni, osaramika na miburothina. Odu, nimu iwanzina nae, na vina nimvuza mukalelo ubuwe liye oda na mpi ndubu achuwa wagata bela labo nawa
1: zina na gadenche melua Luisa.
0: Luisa aniana?
1: Luisa Joan.
0: Nyanye Luisa yo no nana apa no nanga kamulima taboni machuwabo no nani na mpi ndu peno nyanye Luisa peno labo nti munona tha
1: ye labo nti no na deretu ni mtabele labo uji chuwabo majumio kaliwa kuno diluo na makura da zilo kosa negosio nga labo nti na chuwabo doona kala nugumele kale lo daso shtentarana gari tao proshitu irivina kuwa
0: muna mpindu gani hobu unda na nyua hapa va mutegu na hapa
1: dina matagu se
0: matagu haba onti dadi nyua obe munogula
1: se onti dadi yu no ningula mbuga na msakune baniroya ngamala bantubula matagu se
0: ote na haba okinyu peno mukana anuka miedha ani peno nuhava ya kubiri
1: nino wajudari na ugakana mtu wajudari nono mugulabu mfa ya kubiri sema ininkala atwa na elibaga warga elibaga tubula
0: nyo mudeleta buno obe munkali okuno
1: dizile nzana likana family okuno ntao yada buno badigomo kala venevo jabadiga guli anegosiaga
0: monelo wenyu mpindo wenyu noida
1: ono eda se komo tanyulovan mauno eda se
0: uloka kamunafi echo gola pa mungeda venevo sababu vale mutiti watu pankuele kyo nyu yoila mpime peno mwagulede
1: se kadindo la parnida veneva
0: chini afuna nyoni nga nikokomezo munona mudhavi chwabo yono unwape
1: se chwabo no unwa se nikokomezo ninti ya medi nkumvira uya bala gavina kwa akosege negosi praso shtenterga ima batakulu
0: kayo ofasa godona
1: se na porque mauno kala dala maj
0: sabwe yona nyo dala mbuga kubudula
1: mbuga kubudu ile sabu atunga ale manje elodha watu kuso konsigiri wala abala konsigiri ya lile poku vina kwa kakonsigiri mbuga kumelile
0: nyo mtengukana mndave nyo obe mnogula bae mbuga obo
1: nikana mndave uigabudua wakordu tu injene ina noguli ya baniko sana banashidara na vatakulu entao jamo maunodha ene inogula yo gulaga banigatukula banigakumela na penmenu dispeza
0: kuloga kubudu ile hofanyela nyo oguli yabo
1: se kubudu ile
0: mabasa ba oguli ya mata kunyo murumilo organ
1: romile 2012
0: chini kosi le nyo na mabasa ba mu maganumba eno mu odo asuzia ninyo pe
1: majai mana mia ngona no roma ino sunza se komu muzizi romile mi oguli ya dali dami mabangono bija kadali ne dadi oila delo kosane ile buya vatakulu so deretu di nroma oguli ejeni mwa unu ya baka lemie watakulu
0: kuloga mugagulia mnodha okamie dhali lobo chilebo peno mnugulotu mbuga vina yoila muje savi
1: se nugula mbuga nugula dishpeza yo wabala vina guwa idhobo watakulu se terenu vina guwa se
0: nugula terenu unazi
1: se nugula
0: na matagu
1: se
0: kuloga mnu wako komeza hena yoila akose mpindu buka
1: se nwa kokomeza vadidi veni memo podo ikala mpindua matagu negosi mwina kuwa
0: otiana mwana mwanudu aguli ya matagu ana makosavi na mpindua mili madhoti na tena ninga mafugi ni jana makani nzana nani
2: odeti refeba mtopora
0: nyanye odeti iyo nliva matangani hapa va mtegoni nona
2: Nyo peno hununa dhavi matanga haba nuo nani na mafugi wa musoro. Kamugelo taba?
3: Na matanga yo ni zive liwa. Nino taba wine. Nego sivino noeda. Matanga ya vina ziva vina. Pona.
2: Nyo mulovu ganya? Matanga? Na mpindo?
3: Ya para ibna ima vini wawone voyoji ya vina guwa. Nompodu kale la matanga vini mwafia matiu ima kanja. Pona jiji nyo diya iyo veneva.
2: Loka mulovu wela ba mtukula mafugi nyo. Mwone lewe nyima mbesi zimaili nyo hapa. Mzengeza mafugi ya nabudu?
3: Mafugi ya noeda vangu.

0: ni apa enji ailoga dhadha mirimani mwawa mwa otabela wa overa wa jwaka makumatana mararu na dhaka na idha chuwabu
1: aname wa radhi musambiki yo ni rume la okuno ontabiwa mwa awa overa wa jwaka makumatana mararu na dhaka na idha chuwabu makamaka okuno njeti wa katongola mweni di mfanya na makosadho yesa adhisa ngusangu wa apa nuva chuwabu yene di mundi mwene nombuza nzina nae ya wila niziwe na yene mikalo zintabeli ye matangaba achuwabo nzira nini
2: asu martinji vulgarmente mujajaya noe o rusu no serende ya dinkalo kuno chuwabo dinkesa teatro omori ese de tedene misangu zangu zuate ya gatu
1: so mujajaya yo nufa yana apa vancheti wakatongola nifuna niziwe na nyo munona dhavi matanga ya ba achuwabo
2: unimzu wa chuwabo chuwabo dotene unga muone la karnavali ya kejike alio sobre ya zilo bo zipaduile abale wabale ali umaputu ushaishai na kulu zejile ifanyi na wene muneri entambi ya duwari wa chuwabo chuwabo dule unzive lo teta unzive lo teya unzive lo wagala lane unga obu mweri wa agosto dia 21 agosto chuwabo unkesa ya kaa nonanga presidenti balogepa ukana kumpremisi na munisipi ya wa a munisipi anzivu wagalala entao azu kubalaga utri ya gardaveli atu baga agalala siku inkesa ya kar chuwabo ya vina karnavali baga kala eji festa ya karnavali nonanya ya baloga karnavali fura da epoka ya keji ikala yunoni la miunga artista vina so apa ningaona in termu di organizasyon jadere tueni maji ni habitu al karnaval ole waza na mabanda nawe banda uvivu ejo jimfaltari porque ma grupo ali bem apresentado grupo da no wabala wa no teta wa de tete ne zili tudo condicionado aparejaje uno ruma deretu ma baraka bem organizado maji ni malo le melesele banda uvivu karnaval ya wa karnaval ya
1: unazo watu
2: no obiwa na ngoma bagatagi ya jibo za zuku maina ikathiri entao simbolo echa agora ya keji inke swa playback entao karnavali balgawa na vangono vangono undu wa bagatita entao na mfunanga amu emeleli na mfunanga amu emeleli ya wa anzwe so azwege ki karnavali dabuno nopodu tukulu wa karnavali bagatiti wa porque karnavali anya baloka development ingaloka ka development kuloka zilo bono podu kita tenke diwelege agora namfunanga bale asasa nyeza andu moya azweke wila zilo bono podu tita kultura no podu tita kultura tenke welege para abale lu Brazil aluma putu alu fora do país na abale anguma wa Mosambiki agaiwa karna bale ngajile wale agaiwa karna bale Zambezi baloka yi tuwabo mendwa weneo feri yaza kamendwa daone porque wano na zilobo na mabanda zilobo bazikakala vina magrupu vina dekana ulo kaya magrupu agadhaka tenki azekena zilobo zishwa kaya uripitre gemeshu mashkoiza porque atu ale moloka uona esre ziwoni la wene tau innovasaun na mfunanga atu azekena innovasaun pra wila karnavali azekena zilobo zishwa pra mento un non podu onaka ilobo modene ilobo modene ilobo modene tau na mfuna atu anida liegemento na zilo podishwa
1: mwone lo wanyu kuloka katongo lodo kazi vile obe kanazive mwaya wila vano jomba na mwa bangoma na mwa baviola
2: uziva ngo uziva unoziva majijijile oga bituari zilo bo uja na kaldu siku entoli wakoduka na kaldu
1: unoona
2: mususi obu ka obule no obule owa kala ulemele mwazi obakapia oga mfanya mpregado bapile unoja majikunja nga vanjela we mwazi wa kapia ntao kulogaki e precisu usasa nyaka karnavali ungole wadha walene bigazivi yedha bigaziva porque karnavali teku wadhayavi na kubiri abale anamawe bangoma na we jijine kweli wa development cultural porque oko martista anoja abale vina nteta anoja majivina abale anda baona zilo bodate retuntao teki ni netene ni sasanyeze wila karnavali anadwege bagatitavi ni mfuna karnavali adhege bagawilavi
1: ni dhuwago kumunu kwa makana bae matanga ya otene munona dzavi aziva obano ziva
2: matanga aziva magrupu ayeva majigrupu be organizado etene na mike pameto adretene nga ilogwe fora da epoka namfunanga yake jinda fora da epoka kuloga kalanga batumento então batumento no podo indivecha sikalyari ke sueda ene porque batumento agora cae tempo ya carnaval na namfunanga ya fevereiro e que suevi ya teretu yanga jire invaiwa ga ya teretu porque nem ya kai jire ivirle vina yali pole ibek então namfunanga zilo boda Mozambique dificuldade e kala za kobiri mas não anga anga gilateluwa na tuya bwana na maiba ngoma wile pa hiyo yanga munsipu nilima ali mwaipa kitali kani kani yezeni porque aba vina martista nozu aqui zero boda kadi lidere tu então anyazo kubaloka conversa
1: anokusa tagaraga gawe
2: si epa hiyo nina hiyo jiji maina mfuna nyo mkaleo wile mwa adha ya tima wene au wile agora akala kanu gana wene awene vila kanda za ene wile pa mio so kuelua Nkwelewa direto da autor, é preciso respeitar.
0: Oku, otiana, okalao aba, anga ayesa, aikalao vina, anamawani, abagile miru da zotiana tena yowila amone katungo lodu na mento wawa. Mbweni otiana vina, anamabagaba amamirudani, aikalao anamatukula anamabagaba amamirudani mawa, mpaka okuno katungo lani, na ena vina mvenyo katungo lani, bagadhu wa mudhi. Kuloga, anamatika nyaskaleta, aliveneva aba lagia emweru mweru yawa sabaye wila aikana onranjulo na matabu aba a matanga a yake kino achuwabo na vina katongola onda baga chetiba odo vina okusa wila putu dimutu agumele korowa ya ugula na sabao
1: nzira nini
3: Jordan
1: so Jordan mulapa mungu savoni
3: ya yeah, nimko sa taxi
1: nimko sa taxi nona muliva kuvina apa vanketu wa katongola Muno nada ave mabasi nyaba taxi. Ano vedwa vadidi sabwa atu enja anofuno budu okuno katongola ni para vatakulu ena anofuno dho mudhi para okuno katongola ni. Muno kuelwa vadidi?
3: Ya yeah, taxi ano eda mem direito mem sem problema e pa tama gosha mem no posso mentir ya. Desde a sexta-feira até agora e pa moeda no posso não posso mentir não falta nada.
1: Ono ya moene.
3: Ya kobiri ya nese ni sabao que falta reno ni ameri wa bem mesmo ya.
1: Jiji oila sumana ya chua bosa buan li matangani kaya?
3: Ya, ya, nogara mara memu li matangani mejima.
1: Mufuna mwava eze luganaba la livatakulu ainatu uzo kuno. Akose dhavi, adhe amone katongola?
3: Ya, epa, dhini dhar memu eze kuno, tambede apa ya panyari, abiente emone kumeke, manj, gogara mara festa, eodwa muito bem, gogara mara muito bem, bade gagara falta sabão, que mais, pa, graças a Deus, pa, já tenho dinheiro sabão, que não posso mentir. Foi muito bom, gostei muito bem. Gogara mara, gizile lua.
4: Marta.
1: Nyanyi Marta, nufanya nukuno, okuno mzelon?
4: Zelo assistir carnaval.
1: Mumona?
4: Nimona, mas nga kana turoma, yo ya nende, nilema no doa batakulu.
1: Apa, dae mulema?
4: Te.
1: Labnula bono maria?
4: Labnula la bono maria, se.
1: Nelo muyelela mtengu?
4: Nolo yelela, nako se davi.
1: Opa, neno noro makamnumge da vangono vipara?
4: Anikana ima toa, ima nuko na atema.
1: Kuloka mdono ndobulo kwasiwe kama aweni, aweni ya baka.
4: Niona, teka shao, teza na yo niona. Songa, nafuna nishpera, nimuone, ya abala mfuno ganyari, ya.
1: Ya kegino viaje oromo fiyokuro?
4: Nada.
1: Mane gine mwada peno nzilo mwada?
4: Nada, se.
1: Mwani dhavi, anocheta deretu obe kane njomba?
4: Anocheta deretu maji, miono nile grupu yako na academy ya dansa.
1: Anocheta deretu?
4: Anocheta be memu.
1: Kuelua nga nyo wali, abela ni asa kula ya mga asa kula nikuru ndo?
4: Akadamia gaga nyari nga miyo kukala, alimolibo sa kula, akadamia didansa gaga nyari.
1: Anocheta dere?
4: Anocheta se.
1: Mwabala alivatakulu, ainatu mwona katongo lodu, mfuna mwave ya zelu gani?
4: Ipa, niyo nodo wada ako se, wila okule uziva, niyo vina mangu wana nilogua karnavali na mwone, mwonele dipertu, kao nila uiwa maru.
1: Matanga chuwabwe ya mujiletha.
4: Nikia deretu na yegumi.
0: Ofia dhawine vani ifiyo kumuni. Wa esi litadeli umwa otabeliwa wadhake esi. Dha chuwabo opaduile malabu makumeli na nimodha. Mweru buno wa agosto ya kejinu ya machukumeli na dhaka makumeli na tanamodha. Odhele na makanaba Dimio Belton Kasimu. Dana ni kamiedho na Jaimal Ferish o makina na ukapula na mara.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito ni vurua na do tadene di padu ile obe di ndaba di gapadu asumane jino ya chuwabo. Iyo ni gana vi otabela labona chuwabo mweni katongola nga mwazu ye dhayo. Ona pule dabono mweni kuloga oromana varva matiu ni lewazi wabani apembelide nga makuru makamaka ba. Amvula nila mburu vote na tiana ui atukule etuvo ya katongolotu ompadua au tabeluwa wa dhaka makuma tanu na mararu na dhaka nae dha chuwabo. Iyo na jibo na vina nuzi uyaga ni uila mkuyu Domingos Alberto oli weni wale o katongola ni Mudhidhi bumudhidhi, onelo niziwia bani apembele, peno dhituvugani dhimvai wani. Bae, iyo ofano nifuna ndena dungu dhote na tena, baningaleke zela wila mudhidhi bumudhidhi, neleo kana dhoteni, dhimpadua wene walo katongulani. Dabono.
2: Bae, perfecto!

Okuali wibawa kuda kasavi mpuno mkamlingani ya radio Mozambiki mweni Sambiki muzima liwa kwa na kumina moda na mitala miraru nona iyo nigana vi pwere oda na mabasaba alizune chobo umatiu ningoko. Wibawa kwa Professor Lai mila vopidir atuwa mao. Jibo jayake ya machukumi na dhaka kumi na tananai.

Ose kama kole mbibwe ni kako awu pagugo yewene Iye mana chikogo Ose kama kole mbibwe ni kako awu pagugo yewene Loko pagingi Ogo pagingi Lali tiba mbibwe ni kako Loko pagingi Ogo pagingi